Mar vins muintir wasi bui, kosh tala in a si, nu in a liaba in a wii, bin Cornelius in a hi, kosh clada. Nu sa rulioch ar a tra, le tila tra agus tila tila, e sula na chuid heina ar aish, ach go brach ar aish ni ishe. In a hi na einar kosh a clada, e hinti kiun a gluen an chapa.